0: Ya kammala wata ganawa da masu bashi shawara kan ko zai amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Majalisar dokokin Ghana ta amince da wani sabon kudurin doka da ya haramta neman jinsi. A Najeriya yayin da shugaba Tinubu ke cika shekara uku cip-cip akan mulki, fadar shugaban kasar ta dage cewa an samu gagarumin ci gaba idan aka kwatanta da yadda ya karbi kasar a baya.
1: An samu sauyi a bangaren tattalin arziki da ta kai ga cewa samun ma karin masu zuba hannun jari ake maimakon masu kokarin bari. Shi kansa magana tsaro da nake maka wurare yanzu irin su birnin Gwari an samu canji.
0: Har wa yau a Najeriya tsohon mataimakin gwamnan Kano kuma dan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar NDC mai hamayya Comrade Aminu Abdulsalam ya zargi gwamnatin Abba Kabir Yusuf da yin wasarere da rayukan jama'ar jihar.
2: A Sanyawa an kashe gwamman mutane, an kwashe dukiyarsu. Abin da suka dinga faruwa a Shanono, abin da suke faruwa yanzu a karamar hukumar Gwarzo, an kashe mutane, an sace wasu. Har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da hatsari. Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abin kunya, mutum biyar aka kashe.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shawara kan ko zai amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Wani jami'in fadar White House ya ce Mr. Trump ba zai amince da wata yarjejeniya ba sai wadda ta cika sharuɗan da ya gindaya. Tunda farko shugaban ya ce duk wata yarjejeniya da ake shirin kullawa za ta tabbatar da cewa Iran ta bude mashigar Hormuz, sannan kuma za a lalata sinadarin uranium ɗinta.
3: The Trump administration is very insistent it doesn't see any future.
0: Wakilin BBC ya ce Amurka ta dage kan cewa ba ta son wani yanayi da za a ce nan gaba Iran na cajar kuɗi kan jiragen ruwa kafin wucewa. Sai dai jami'an Iran sun nace akan cewa daftarin yarjejeniyar bai kunshi batun sake bude mashigar Hormuz ba tare da biyan harajin wucewa ba. Sannan babu wani sharadi da aka daddale game da shirin nukiliyar kasar. Da yake magana a birnin Singapore, sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce a shirye kasar take ta koma yaki idan buƙatar hakan ta taso. Masana kimiyya sun kirkiro wani gwajin kwayoyin halitta da zai iya bambance masu cutar kansar mama da ke buƙatar maganin kashe kwayoyin cutar kansa da waɗanda ba sa buƙatar sa. Sakamakon wani gwaji na ƙasa da ƙasa da aka gudanar kan wannan hanya ya nuna cewa miliyoyin mata za su iya kaucewa shan maganin chemotherapy cikin aminci, wanda hakan zai kubutar da su daga illolinsa masu tsanani. Gwajin mai suna Optima, wanda Jami'ar University College London ta jagoranta, ya bi diddigin marasa lafiya sama da 4,000 da aka tabbatar suna da cutar kansar mama a Burtaniya da Norway da Sweden da Australia da New Zealand da kuma Thailand. Binciken ya gano cewa waɗanda suka samu maki mafi ƙaranci a gwajin za a iya musu magani cikin aminci ta hanyar amfani da maganin. Za a tabbatar da sakamakon binciken ne a babban taron yaƙi da cutar kansa mafi girma a duniya, wato taron shekara-shekara na ƙungiyar likitocin cutar kansa ta Amurka da za a gudanar a birnin Chicago a ranar Asabar ɗin nan. BBC ta gano cewa Ukraine na amfani da wasu sabbin nau'ikan jirage marasa matuƙa da ke amfani da fasahar AI wajen tsananta har-haren da take kaiwa kan wuraren da Rasha ke riƙe da su. Wannan mataki ya haifar da ƙaruwar har-haren na Ukraine, musamman ma kan motocin dakon kayan yaƙin Rasha da ke sintirin kai musu makaman yaƙi da kuma abinci zuwa filin daga. Jiragen dai na kai hari ne wato tsakanin biranen Ukraine ta wata muhimmiyar hanya da ke haɗa Rasha da yankin Crimea. Masana sun ce an horar da jirgin maras matuƙi na Hornet mai amfani da fasahar AI da Ukraine ke amfani da shi ɗin ne ta hanyar amfani da dubban hotunan bidiyo da aka tattara domin ya iya gano wuraren da sojojin Rasha ke amfani da su don kai musu hari. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Majalisar dokokin Ghana ta amince da wani sabon kudurin doka da ya haramta neman jinsi. A ƙarƙashin dokar, duk wanda aka samu da aikata alaƙar jinsi tsakanin jinsi ɗaya, to kuwa zai iya

0: fuskantar hukuncin daurin kurkuku har na tsawon shekara uku. Haka kuma dokar ta haramta yadawa ko gugurmayar masu rajin kungiyar ta LGBTQ.
1: Barrise groups have criticized it. They feel that it infringes.
0: Wakilin BBC yace sai dai dokar ta fuskanci suka daga masu kare haƙƙin dan adam da ke zargin cewa dokar ta tauye haƙƙin tsiraru. Dokar ta yi kama da wadda majalisar dokokin Ghana ta amince da ita a shekarar 2024 wadda ta fuskanci kalubalen shari'a kuma ba a sanya mata hannu ta zama doka ba har zuwa yanzu. Yanzu dai ana tunanin sabon shugaban kasar John Dramani Mahama zai fuskanci matsin lamba daga kungiyoyin addinai domin ya amince da wannan doka. Wata hukumar kula da makarantu a Amurka ta samu diyar dala miliyan 27 daga manyan kamfanonin sada zumunta bayan da ta zarge su da cewa shafukansu sun taimaka wajen haddasa matsalar lafiyar kwakwalwa a tsakanin dalibai. Gundumar Briarton County da ke jihar Kentucky na shirin zama ta farko da ta nemi diya daga kamfanin Meta ta hanyar shari'a. Majiyoyin da suka san yadda aka cimma yarjejeniyar wadda aka sanar a makon da ya gabata sun ce kamfanin Meta ya biya dala miliyan 9 domin sasanta lamarin. Meta tare da TikTok da Snapchat da YouTube sun musanta zarge-zargen suna cewa suna ɗaukar matakai domin kare matasa masu amfani da shafukansu. Lauyoyin gundumar ta Briarton sun ce yanzu za su ci gaba da bin diddigin irin waɗannan korafe-korafe da wasu gundumomin makarantu kusan 1,200 suka shigar da ƙara a kai. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar, shugaba Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shi shawara kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Iran ba tare da bayyana matsaya ba. Wani jami'in fadar White House ya ce Mr. Trump ba zai amince da duk wata yarjejeniya ba sai wadda ta cika sharuɗin da ya gindaya. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
2: A saƙon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta a jiya Juma'a, shugaba Trump ya ce a shirye yake ya janye katangar da Amurka ta sanya wa mashigar Hormuz domin jiragen ruwan da suka makale su fara shirin komawa gida. Sai dai ya dage da cewa sai Iran ta bar Amurka ta cire tare da lallata sinadarinta na uranium da ta inganta. A ɗayan ɓangaren kamfanin dillancin labaru na ƙasar Iran ya ambato wasu majiyoyi na cewa kalamun baya-bayan nan na shugaba Trump na cike da gaskiya da ƙarya. Haka kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bakiya ya faɗa wa gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ta mai da hankali ne wajen kawo ƙarshen yakin. Mabatin shirin nuclear ƙasar baya cikin batutuwan da aka tattauna. A ranar Alhamis ta gabata ne wakilan ƙasashen biyu suka amince da wani tsari da suka ce zai buƙaci amincewar shugabannin ƙasashen biyu. Rotani sun ce matsayar za ta bada damar tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasashen biyu da kwanaki 60, kuma za su ƙaddamar da tattaunawa kan makomar shirin nuclear Iran.
0: To a gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto da ta haɗa mana. Idan muka je Najeriya, inda shugaba Bola Tinubu ya cika shekara uku cif-cif a kan karagar mulki a jiya Juma'a, batun rashin tsaro da wutar lantarki da kuma talauci na ci gaba da kasancewa manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a gwamnatinsa. Tun kafin hawansa mulki a shekarar 2023, shugaban ya lashe takobin shawo kan matsalar tsaro da kuma samar da ingantacciyar wutar lantarki mai ɗorewa, har ma da rage talauci a tsakanin 'yan ƙasar. Dangane da batun riba aka kirga ko faduwa a tsawon wannan lokaci, Ahmad Kaba Idris ya tuntubi Abdulaziz Abdulaziz ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya.
3: An samu sauyi a bangaren tattalin arziki da ta kai ga cewa samun ma ƙarin masu zuba hannun jari ake maimakon masu ƙoƙarin bari. Bashi nan da muka tarar na dala biliyan 6 kusan gaba ɗayan shi yanzu an samu an biya sakamakon an samu ƙarin kuɗaɗen shiga. Nadala sannan shi kansa magana tsaro da nake maka wurare yanzu irin su birnin Gwari waɗanda da ba su biyuwa shekara da shekaru ma mutane ba sa iya zuwa gona da sauransu ya zama na cewa yanzu wannan wuraren an samu canji ba wai ba ma taɓa ba bugun kirjin cewa an warware matsalolin Najeriya ko matsalolin da muka tarar amma dai abin da muke cewa shine an samu ci gaba.
4: Ka taɓo batun bashi da yawa ƙasar Katutu daga hawanku zuwa yanzu kamar bashin ya daɗa ƙaruwa kamar ana kongaba ana baya ne duk da cewa 'yan ƙasa ba sa ganin alfanun wannan bashi da ake ciki.

0: da ciwo.
1: Ai bashi ba za a ce an daina ciwo shi ba, kuma duk wanda zai ce baya ganin alfanun bashi watakila bai duba da kyau bane ba. Kamar inda na gaya maka yanzu misali, hanyar da ake yi daga Sokoto zuwa Badagry ko wanda ake yi daga Lagos zuwa Calabar, waɗannan manyan hanyoyi ne, ko kuma aikin wutar lantarki da ake yi, duk waɗannan manyan ayyuka ne da sai da waɗannan kuɗaɗen da ake ciwa ne ake amfani da shi wajen yin su. Da sauran al'amura da dama, waɗannan bashuka yawancinsu ana ciwo su ne musamman saboda wani aiki, ba wai kawai ana ciwo bashi ne kawai don ana son a ciwo bashi ba.
0: A yanzu da shugaba Tinubu ya samu tikitin takarar shugaban ƙasa a APC a zaben 2027 da ke tafe, yaya batun alƙawaran da ya yi wa 'yan Najeriya musamman kan sha'anin tsaro da wutar lantarki wanda ya ce kada su zaɓe shi don ya gaza magance matsalar?
1: To, ka san mafi yawanci lokaci sai ka shiga abu kake ganin girman matsalarsa ba wai daga waje ba. Batun wutar lantarki ana ƙoƙari, maganar gaskiya shi ne girman matsalar ya fi duk wani wanda zai gaya maka daga waje. Akwai matsaloli da dama na transmission infrastructure wanda yanzu haka shugaban ƙasa ya ɗauki aniyar gyara wannan matsalar. Sannan maganar tsaro da kai, ita harkar tsaro kusan wato rigar siliki ce, kuma saboda girman matsalar ne da abu da ya kai shekara da shekaru ya zama kamar wani ciwon sankara, ciwon kansa, wanda in kana magance nan sai nan ya bullo. Ai, na gaya maka wuraren da aka samu sauki, kamar misali jihar Kaduna da wani bangare na jihar Zamfara da ma jihar Kebbi. Magana gaskiya, akwai wato mutane wasu da suke kamar ma za a ce murna ma idan aka ce an samu matsala. In kana bin ayyukan da hukumomin tsaro suke yi, za ka ga ana samun nasarori kusan a koyaushe. Amma daga ran da aka samu matsala guda ɗaya, to wannan matsala da aka samu ita ce mutane suke zamo ɗin yayatawa. Shi yasa za a ga kamar ko ba a cin galaba akan wannan yaƙi da ake yi.
0: Akwai rahoton Bankin Duniya da ya ce a shekarar 2023 da gwamnatin ku ta zo, kaso 46% na 'yan Najeriya ne ke fama da talauci, wanda ya ƙaru ya kai kaso 63% kawo shekarar 2025, inda suke rayuwa akan ƙasa da dala 3 a kowace rana. Dogaro da rahoton ya nuna cewa 'yan Najeriya na ƙara shiga ƙangin talauci.
1: To, ka san irin wannan rahoto na hukumomi, yau za ka ji wani ya fito ya ce maka abu kaza ya yi kyau, gobe a ce maka wani abu kaza bai yi kyau ba. To, wannan wani abu ne wanda sai ka tsaya ka dube shi. Bari in ce maka yanzu wannan rahoton da suka yi ko yana da inganci ma ko ba shi da shi ba, tunda ban san me suka duba ba, ya aka yi, su waye ma suka yi aikin binciken da sauransu.
2: Abdulaziz kenan, ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To, har yanzu dai a Najeriya hukumomin lafiya sun ce an ɗauki ƙwararan matakan ko ta kwana da suka kamata domin tunkarar damuwar da ake bayyanawa akan batun ɓarkewar cutar Ebola a wani ɓangare na yankin tsakiyar Afirka. Al'amarin da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta bayyana da cewa wata matsalar kiwon lafiya ce da ke buƙatar agajin gaggawa. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto.
3: Wata sanarwa da hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Najeriya wato NCDC ta fitar ta ce a yanzu dai babu tabbacin bullar cutar Ebola a ƙasar, amma kuma ta yi gargaɗi cewa ƙasar tana fuskantar gagarumar barazanar shigar mata da cutar daga ƙasashen waje sakamakon yadda ake samun ƙarin yaduwarta a wasu ƙasashen yankin na Afirka irin su Uganda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da dai sauransu, da kuma gwagwabar harkar tafiye-tafiye da ke haɗa sassan nahiyar. Yanzu a yanzu dai hukumar daƙile yaduwar cututtukan ta Najeriya ta gano jihohi 21 gami da babban birnin tarayya Abuja a matsayin wuraren da suke cikin gagarumi ko matsakaicin haɗarin gauraya da sabuwar ɓarkewar cutar ta Ebola. Rukunin farko na wuraren da ke fuskantar gagarumar barazanar annobar ta Ebola ya kunshi babban birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Rivers da Kano da Enugu da Borno da Akwa Ibom da Cross River da Taraba da kuma Adamawa. Kasancewar suna da filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa da iyakokin ƙasa da ba su da ingantaccen tsaro da kuma yadda akan yi tafiye-tafiye da gudanar da harkokin kasuwanci ta waɗannan hanyoyi. Sai kuma rukuni na biyu da ke fuskantar matsakaiciyar barazanar cutar ta Ebola da ya kunshi jihohin Ogun da Nasarawa da Kaduna da Filato da Kogi da Niger da Jigawa da Katsina da Bauchi da Ebonyi da Abia da kuma Bayelsa. Hukumar ta NCDC dai ta ce ta tanadi matakan kan da garki iri daban-daban da kuma shawarwari don ganin an tarbiyyar bullar cutar ta Ebola cikin kwakwaran shiri da kuma gangamin wayar da kan jama'a. Kana hukumar ta ce

0: ta farfado da cibiyar kula da mutanen da suka kamu da cutar ta Ebola ta kasa tare da tanadar tsarin gano da kuma bayar da kulawar gaggawa ga duk wani wanda ake zargin ya kamu da cutar.
1: To again da Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. To yanzu haka a Najeriya har ma da Jamhuriyar Niger agogona cewa karfe 7 ne saura kwata daidai. Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa shugaba Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shi shawara kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Iran ba tare da bayyana matsaya ba. Tunzu kuma sai filinmu na gane muna hanya. A jihar Kano neman kujerar mulki ɗaya a yanzu ya sake haɗa kan wasu tsoffin aminan siyasa biyu wato gwamna da mataimaki kafin su yi baran-baran watannin baya amma sai gashi a yanzu zaɓe mai zuwa za su fuskanci juna a matsayin 'yan takarar kujerar gwamna. Jiya Juma'a ne jam'iyyar NDC ta sanar da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin ɗan takararta na gwamnan Kano yayin da shi kuma gwamna Abba zai yi wa APC takara. A filinmu na gani muna hanya na yau Aminu Kutama ya tattauna kwanan nan da Comrade Aminu Gwarzo kafin ya samu takarar gwamna NDC ta Sokwankwaso. To amma ya fara da tambayar sa ko akwai wata hudda tun bayan saukar sa daga kujerar mataimakin Abba Kabir Yusuf.
2: To alaka ta gwamnati tunda na sauka daga mataimakin gwamnan jihar Kano ai ma'ana na fita daga gwamnati kenan kuma alaka ta aiki dake tsakanina da gwamna idan wannan lokacin ta yanke ta kare don haka ba mu da wata alaka yanzu a aikace a tafiyar gwamnati ba na ciki. Na biyu alaka ta siyasa ita ma tunda abin da ya kawo rabuwar raba jam'iyya ne ko mun raba jam'iyya don haka ita ma wannan

0: Tawa daban.
1: Tsakaninku idan aka ce Abba da Comrade tun shekara ta 2019, yadda alaƙar ta zo ta yi tsami a lokaci guda, yana ba wa mutane mamaki. Yaushe abubuwa suka fara taɓarɓarewa?
0: To, ƙila mutane za su ce dare ɗaya an ga dangantaka ta yi tsami, amma ba magana ce ta dare ɗaya ba. Magana ce ta tsawon lokaci, an taho ana yin abin da kaka iya cewa ana haƙuri, ana kuma ƙoƙarin yanda za a tafi da abubuwa, ana taka tsantsan, ana takawa sannu, ana kuma kau da kai. Wannan shi sa mutane ba za su ji komai ba, ba za su ga komai ba. Amma tun shigowa, kaka iya cewa amma tun kafin shigowar akwai abubuwa da yawa, da kuma ginuwa suke a hankali, a hankali, a hankali. To, amma tun da ni a matsayina na mataimaki kenan, ɗaya daga cikin manyan ayyukan da zan yi shi ne haƙuri. Kuma wanda suka samu suna kyautata min zaton cewa zan yi haƙuri, suna kyautata min zaton cewa zan kai zuciya nesa akan abubuwa da yawa, suna kyautata min zaton cewa zan taimaka wajen rage kwaranniya da tashin-tashina a gwamnati. Amma tsawon lokaci na gode Allah, alhamdulillahi, har aka yi aka gama shekara uku, ba wanda ya taɓa jin, ba kuma wanda ya taɓa ji na ni da nake ƙarami a cikin zubin a matsayina na mataimaki, ba wanda ya taɓa ji na ina mita ko ina kwarmato ko ina raki. Har aka yi aka gama aka ji wata hayaniya ta ɓarke wacce za ta tashi hankalin matafiya ko abokan tafiya ba, har aka zo mararrabar, shi kansa gwamna da kansa ya sa takalmansa ya fice, ra'ayinsa kenan, hukuncinsa kenan. To, mu kuma hukuncinmu na janibin shi ne ba za mu fita ba, muna nan domin me ye dalili, duk dalilan da gwamna ya faɗa ko ɗaya ban yarda da shi ba, kuma shi ma da ya saurare ni da ba zai haka ba.
1: Gwamna da muƙarrabansa suna yawan faɗa cewa manufar Kano First ta haɗe kan mutane wuri ɗaya da kuma ciyar da ita gaba bisa ga manufofin al'umma, ba la'akari ga watakila muradan shi jagora sanata Rabi Kwankwaso ba, ita ce kamar ko kuma babban dalili da aka ɗauka. Baka ganin wannan manufa ce mai kyau?
0: Kuma mafi yawansu yara ne ba su ma gane me manufar da aka tuwa a kanta. Galibin kuma wasu suna son su yi fadanci. Amma ka zo ka yi maganar wai Kano First take ne na 'yan mulkin mallaka, take ne na izgilanci na 'yan wariyar launin fata na America. America First da kake ji, ai manufar ƙarƙashin manufar shi ne ba baƙin fata a ciki, ba wanda ake kira Latinos, babu 'yan asalin ƙasar da aka zo aka tarar, babu duk wani jinsi, wani Indiya, wani waye, babu su. America First su ne Turawa, su Turawa First. Ko da 'yan hijira ne suka taso daga wani guri suka zo suka zauna, to suna ganin su ne mafiya cancanta zama 'yan America fiye da kowa. Wannan kwaikwayo da aka zo za a yi, sai ma ka duba shi kansa Trump ɗin da ya taho yake wannan taken, ina ya je me ya yi? Wanda ba su zo sun wannan taken ba, sun fi shi taka rawa ta taimakon tattalin arzikin ƙasa da al'umma America. American ta fi mutunci a lokacinsu fiye da a lokacinsa. To, ka dawo gida nan. Wannan Kano First, in ka yi magana me Kano First, wai ga shekaru, ga Ganduje, ga Abba, saboda haka Kano ta haɗu, suna APC, saboda haka za a samu tsaro. Tun da aka fara Kano First, tsaron Kano ya taɓarɓare fiye da kowane lokaci a tarihin nan kusa.
1: A ce haka kuwa?
0: Sosai kuwa. A tsanyawa, ƙaramar hukumar tsanyawa, an kashe gwamman mutane, an kwashe dukiyarsu, abinda suka dinga faruwa a Shanono, abinda suke faruwa yanzu a ƙaramar hukumar Gwarzo, an zo ɗaya, biyu, uku, kaza, an kwashe dukiyoyin mutane, an kashe mutane, an sace wasu. Har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da tsare.
1: A alaƙanta wannan da siyasa kuwa?
0: Cewa aka za a samu zaman lafiya. Kano First ita za ta kawo zaman lafiya. Kuma gwamna da bakinsa ma yake cewa harkar tsaro, irin abin da ke faruwa a Tsanyawa, za a samu sauƙi. Yana ina sauƙin. Yanzu ka zo nan, ƙaramar hukumar Nasarawa, ƙaramar hukumar Fage, ƙaramar hukumar Tarauni, Kano Municipal, Dala, Gwale, mutanen da aka kashe daga sati uku zuwa yau, Allah kaɗai ya san yawansu. Kisa MRS, ina Kano First, ina zaman lafiyar, ina maganar in an haɗu da gwamnatin tarayya Kano za ta zauna lafiya. Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abin kunya, mutum biyar aka kashe.

0: biyar
1: shine karin gwamnatin ta karyata wannan
0: a tun ta karyata wannan ba ai ba kenan ga mutane da iyayensu suna magana a television ga su a cikin wayoyi ga su a network na abin nan suna ta complain suna kuka ga gawawaki mun ga gawawaki a idanmu wasu ma suna cewa daga baya ma wani ya mutu mutum shida ne suka mutu sanadin wannan rantsuwa kawai kaddamar da dan takara sai da kashe mutum biyu a tofa dare mun gado to ina Kano first ina haduwa da APC ina alfanin APC ina gwamnatin tarayyar ina tsaran kuma siyasa ba abin da ya hada shi da shin hadin
1: kamar yanzu idan ko ɗan siyasa jigajigai aka fi yawan samun faskara a nan bangaren akwai ku a wannan bangaren ma akwai wasu hakan yana iya fantsama ga mabiya
0: shi abin da zai ce
1: mai mabiya abin da ake gani kamar zai rage
0: ba siyasa ba kenan ba ma demokradiyya ake magana ba kenan wannan wani tunani ne daban na wasu mutane daban
1: a yayin da kake maki mutum gwamna an zarge ka da badakala yayin lokacin da kake rike da ma'aikatan kananan hukumomi akwai batu na bada kwangiloli musamman na bada kwangilar kawo magunguna wanda ake ganin wannan kwangilar ba a bi dokoki ko kuma sharuɗa na bada kwangila ba
0: na farko dai ni tun da na shiga gwamnati har na fita ban taɓa bada kwangila ba so ɗaya ta ban taɓa bada kwangila ba
1: mataimakin gwamna ne kai kuma commissioner
0: eh a fara nake ba da gwamnatin tana nan ba ko a office ina ko a office din wani ban taɓa bada kwangila ba
1: taya aka bayar
0: a to ai gwamna ne yake bada kwangila kuma har yanzu na kalubalanci duk kowaye so wani ma ya zancen ko na bada ita daidai ko ban bada ita daidai ba bai ma taso ba gwamna ke bada kwangila kuma shi ya bada wannan ita kuma wannan ta kananan hukumomi ce su kuma kowace karamar hukuma ita ke da ikon bada kwangilarta ta ba wanda take so gwamna ma bai da iko ishe da su ga wanda za su ba
1: a lokacin da aka fantsama wannan al'amari gwamnati ta fito ta barranta kanta da wannan kwangila idan ka ci gaba da maimaita cewa baka bayar ba to sai a ce wai wane ne ya sa hannu aka bada wannan kwangila ne
0: gwamna ne ya sa hannu aka bayar me wahala a faɗa ma
1: gwamna
0: ai abinda ba ai ba shi ne
1: ya ce ba shi ya ba
0: gwamna ya ce bai san san da aka yi ba bai san an yi ba kuma ina da approval ɗinsa a hannuna kuma ita ne convene aiki na kenan dama
1: ta yi wa majalisa martani lokacin da ta zarge ka da ta tuhume ka da wannan batu
0: ba ta janye da kanta martanin me zan yi
1: ba ka ganin kamar an rufa ma asiri ne dan kada ya
0: kuma yaya ba ni da wani asiri ne a cikin wannan babu gwamna ne bayar ina da approval ɗinsa a hannuna ina da photocopy na approval ɗinsa
1: akwai zargi da ake yi na cewa kana jagoranta wani kungi na mukarraban gwamnati waɗanda kuke yi wa gwamnati wayi kuke kuma biyayya kai tsaye ga shi jagora sanata kwankwaso
0: na farko dai ba mu da wani gungu wannan shashi faɗi ne kurin shifcin gizo an kana jin shifcin gizo ani dan siyasa ne kuma ni dan kungiyar kwadago ne kuma kungiyar kwadago da na rike ta sai na kusa kololuwar shugabancin layinmu a ƙasa to na shiga kungiyar kwadago na goge da wani zancen gwagwarmaya da rigima da duk wanda zan rigima ina san da nake yi da shugabanni na nake da gwamnati nake kuma ita ce take dauke ita ta dauke na aiki so zan yi jagorancin wani gungu inda da akwai shi ai ko ina sai ya ansa a jihar abinda ke faruwa shine engineer Rabi Musa Kwankwaso shugabanmu ne da ni da Abba da shauran wanda suke gwamnati saboda kai muka zo gwamnati ina matsayin deputy governor kuma sai wani ya tsammanin cewa to in daina zuwa an gaishe shi ko kon daina zuwa gurin sa ko kon daina mu'amala da shi shi baya biyayya ga engineer Rami Musa Kwankwaso
1: ana ganin kamar yadda kuke wata kila za a ce kana kai ba asiri ga ko kana kai ba asiri ga shi gwamna a matsayin shi na lamba daya shi ma jagora akwai wani ba asiri da kuke kai mishi har wani lokacin hadda takardu ma na gwamnati ana kai mishi ya duba
0: Allah sauke ai so daya tak in an taba yin wannan shi ma gwamnan ba zai zauna lafiya kuma ba mafarki kawai aka yi na zaman mataimakin gwamna na biyu matakai daban-daban ina da cikakkiyar gogayya da ofishin deputy governor tun kafin zo na san shi kuma mu'amala idan dai har za a zo ana maganar ni da gwamna Abba da ake ganin yan lelan engineer Rabi Musa Kwankwaso wanda aka yi masa bore saboda mu bore mai tada hankali amma ya kwantar da hankalinsa ko gizo shi mu ne dai 2019 2023 ma shekara hudu bayan wancan ya zo ya ce mu din ne dai to kuma daga shiga gwamnati sai kuma a zo har ana ganin suwaye suke zuwa gurin Kwankwaso suwaye ba sa zuwa
1: to amma ana ganin kamar kai kan raba alaka fa tsakaninsu musamman ana cewa dama akwai wani shiri na a sauke shi a baka takara ka ci gaba a matsayin gwamna.
0: Raini ne da wulakanci shi da ake gaya masa an raina shi, mu kuma ana zalunta mu domin shi jagoranmu da ya kawo mu, kauna da yadda shi ta sa ya kawo mu. Na biyu, duk rigiman nan da injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya shiga ya sha ta kafa gwamnati, kurin kafa gwamnatin ya zo ya rigima da gwamna, ai babu lissafi ma a cikin wannan zancen, babu hankali.
1: An ji shi gwamna yana yi wa sanata Kwankwaso ni kakkausan martani kwanan nan, inda yake gargaɗe shi da cewa idan babba bai yi shiru ba yaro ma ba zai ji kunyar mai masa da martani ba. Ya kaji waɗannan kalamai?
0: Ba su da daɗi, ba su da ma'ana, ba su dace ba. Ba su dace a ji su daga bakin gwamna, kuma bai dace a ce tsakaninsa da Kwankwaso ne yake gaya masa wannan ba. Ciki ai ba don tuwo aka yi shi ba, kuma komai ake gaya masa. Alherin Kwankwaso a kansa ya fi komai yake hasasowa na saɓanin wannan a kansa. Shi da kansa yake faɗa shekara 42 suna tare. Yau abba shekararsa 63 kenan, tun yana ɗan shekara 21 Kwankwaso yake riƙe da hannunsa. Taho nan, hau nan, matsa can, biyo ta can, yiwo nan, har ya kai shi ƙololuwar mulkin jihar Kano ya zama shi ne yau chief executive na jihar Kano. Ai, ana cewa guga ko bai tsiran komai ba, ya na igiya ma.
1: Amma shi sanata Kwankwaso a yanzu ana ganin ɗan siyasa ne na ƙasa gaba ɗaya. A dawowa matsayi na ko kuma mataki na Kano yana jefa kalamai ga gwamna da kuma sauran jami'an gwamnati. Abu ne da yake rage girmansa kuma yake zuban masa da mutunci.
0: Babu abin da zai zuban masa da mutunci, indai ana yansa domin kare mutunci da martabar al'ummar jihar Kano. Shi ya kawo, shi ya lamunce, lamuni ya yi. Waɗannan ina kyautata musu zato. Ko al'umma da kuka yi amana da ni, ku zaɓe su. Aka zaɓe mu, aka samu sauɗewa, sai kuma yi shiru. A ya ci amana kenan.
2: Tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano kuma ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin jam'iyyar NDC mai hamayya Comrade Aminu Abdulsalam Gwarza kenan a filinmu na Gani Mana Hanya. To sauraro, da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Sudan iyayenta asalin su Sokotawa ne da suka tashi daga Najeriya ta wancan lokaci suka ratsa suka tafi suka yi aikin haji da suka dawo shine sai suka zauna a wannan gari na Kasala. An mata aure ne da gaugawa da yake mahaifinta ya lura da cewar da tana yar makaranta tana son waƙoƙi tana yawan waƙe-waƙe har ana gaita ta a gidajen biki tana waƙa. Shi kuma baya so ta zama mawaƙiya. To amma wannan aure bai dade ba. To da aurenta ya mutu da ta fito sai ta ci gaba da wannan sana'a ta waƙe-waƙe har ta bunƙasa ta yi fice a wannan harka ta yadda a ƙarshen shekarun 1930 sai wani kamfani da ke ɗaukar waƙoƙi a ƙasar Masar ya zo Sudan yana ɗaukar waƙoƙin mutane sai aka ce to ai ga wata Aisha nan da ta yi fice sai ya ɗauke ta. To da aka bugo faifan wannan waƙoƙi nata da aka ɗauka sai ta yi fice a Sudan. Wannan da ya sa Allah ya yi mata nasibi ta zama babbar mawaƙiya a Sudan ta yadda har gwamnati sai da ta rungume ta. Kaga ba lokacin da aka kafa gidan rediyon ma Sudan ɗin a cikin 1941. Ita ce mace ta farko mai waƙa da aka ɗauki waƙata a wannan gidan rediyo.
1: Waɗanne waƙoƙi ne ta shahara da su haka?
0: Waɗanda aka ɗauka a faifai dai akwai lissafin waƙoƙi guda 150 a rubuce. Fitattu mu nan kamar na Hausa dai, kaga akwai wannan waɗanda ta yi a Najeriya kamar akwai waƙar samari 'yan duniya sai Hausa, akwai kuma waƙar muna maraba da Sardonan Sokoto, akwai kuma waƙar Salamatu 'yar Larabawa. Waɗannan guda ukun su ne fitattun waƙoƙin da aka fi sani nata na Hausa, amma dai akwai waɗansu.
1: Baya ga waƙoƙi da ta yi da yaren Hausa, kamar akwai wasu yaruka da ta yi waƙoƙin da su haka?
0: Ai, waƙoƙinta na Larabci su ne suka sa ta yi fice a Sudan. Waƙoƙin na Hausa ma 'yan kaɗan ne, kuma yawanci ta yi su ne saboda kamar farkon zuwan ta Najeriya da kuma lokacin da aka kafa gidan rediyo a Sudan, akwai Hausawa da yawa a Sudan waɗanda su ma suna son su ji waƙoƙinsu a rediyo.
1: To kamar waɗanne shekaru ne ganiyarta?
0: Ganiyarta shi ne daga shekarun 1960 zuwa 1970.
1: A tarihi an ce ta taɓa zuwa Najeriya, kamar menene ya kawo ta?
0: Premier jihar Arewa wato Sir Alhaji Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto shi ne ya gayyace ta ta zo bikin taya murnan Najeriya ta samu 'yancin kai daga mulkin ƙasar Burtaniya. Kuma an yi wannan biki a ranar 13 ga watan Mayu 1959.
1: To kamar an ce sun taɓa yin gasar waƙa da mamman shata.
0: Aisha Fallate ba ta yi gasa da mamman shata ba. Lokacin da ake bikin 'yanci ɗin an karrama ta matuƙar gaske, mutane sun ta ihu. Ka san ai shi shata an saba da shi. To kuma sai ga wata baƙuwa kuma mutane suna jin labarinta. To sai aka yi mata karramawa ta musamman sosai. To wannan abin gaskiya shata bai ɗan ji daɗin yadda aka yi mata wannan karramawa ba, yana ganin kamar an ma ɗan mai da shi baya. To wannan ne ma da in ka tuna akwai wata waƙa da ya yi wadda ya yi wa Sardauna, wanda wani koɗa kan shi ya gaya wa Sardauna cewa taura biyu ba ta tauno. Taura kaga ba wani gasa suka yi ba. Tunda ba gasar waka aka yi ba a wannan biki, saboda haka Aisha Fallatiya ba ta gasa da mamman shata ba.
2: Dr. Ibrahim Shemu kenan marubuci kuma ɗan jarida a Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta ƙarshe a wannan mako da ta fito daga Husaini Gali Usman da kuma Musa Mai Gari BBC, waɗanda ke son a tambaya musu likita ko mene ke sa idan mutum yana mura jikinsa ke mutuwa ya samu ciwon kai, kuma sannan mene yasa idan mutum ya shaki turare ko hayaki yake sa shi mura. To abokiyar aiki Rabi'atu Kabir Rinka ta mika waɗannan tambayoyi ga Dr. Tasiwa Ibrahim, malami a tsangayar koyar da aikin likitanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma shugaban asibitin Opal da ke Kaduna, ga kuma amsar da ya bayar.
3: Abin da yake faruwa ga ita mura bisa dalilin da me ya jawo ta, ko da ƙwayoyin halitta ne da ido baya iya gani, sigar da muke ce ma viruses, ko kuma wasu abu da jiki ke ƙyanƙyani da su. Jiki idan ya zama cewa waɗannan sinadarai baƙi sun shiga jiki, domin ita mura ko da yaushe wani baƙon abu ne ke shiga jiki, ko da ku ƙwayoyin cuta da za su shiga jiki. To in sun shiga ɗin suna samar da canji a yanayin jiki gaba daya. Ma'ana jikin gaba daya zai satsar da wasu sinadarai. Bahaushe bai fassara su ba, amma ana kiran waɗannan sinadarai pro-inflammatory factors. Suke tsatsowar mura da majina sai su cunkushe wayoyi na lantarki waɗanda muke ce ma nerves da suka zo na kai, musamman wannan wayan lantarki da ake ce ma trigeminal nerve wadda a kai take. Shi yasa sai a ji ciwon kai daga goshi, ciwon kai ya shafi ɓangaren ido, ciwon kai in an duka sai ya zama jiki ya saki, an samu kasala, sai ya zama cewa kuma an samu zazzabi.
4: Menene ya kamata mutum ya karya samu haka?
3: Na farko tsaftace hannu da wanke hannu a koda yaushe. Sannan akwai abin da ake ce ma ɗabi'a mai kyau a yanayin mura da yanayin tari. Mutanen da ke mura da suke tari ko suke atishawa su daina zuba majinan nan a hannunsu yanayin tatota, domin za su je su taɓa abin buɗe ƙofa, wani da baya yi zai zo ya taɓa. Don haka zai kyautu duk wanda ke mura hatta abin aiki. Dalili ne ma na a ba mutum hutu domin kai ya yaɗa wannan larura. Waɗanda ke tare da shi a rungumi ɗabi'ar wanke hannu da kuma ɗaukan irin wannan sinadarai da ake ce ma hand sanitizer, wannan sinadari da akan shafa a hannu a kodayaushe. Sannan a daina taɓa fuska kodayaushe da hannu.
4: To me ya sanya idan mutum ya shaki ƙamshin turare ko hayaƙi ko ƙura sai ya fara mura? Wani lokaci ka ji yana atishawa?
3: To wannan shi ma yana da alaƙa da bambance-bambancen halittar ɗan adam. Akwai mutanen da a halittarsu suna da abin da muke ce ma alaji, ma'ana suna da kaman ƙan jiki ta dalilin shaƙa. Yawanci irin su ne sukan samu larurar asma, don ba kowane ba ne. Wani idan ya shaƙi turare ba zai dame shi ba, wani idan ya shaƙi hayaƙi ba zai dame shi, amma wani da hayaƙin nan ya same shi, wani da ya ji ƙanshin wani turare, wani da ya ji an fesa wani kanci ko ana goge-goge a ɗaki duk sai a kama a fara mura. Wannan yanayi na halitta ne da mutane suke da shi. Don haka duk wanda ke da irin wannan, na farko sai ya tantance me ke tayar mai, sai ya guji wannan abu, shine babban hanya ta kariya.
2: Dakta Tasiwa Ibrahim kenan, wani likita a jihar Kaduna da ke Najeriya. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, a madadin abokanan aiki, ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar, ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.
5: To yanzu karfe 9 ne da saura minti 13 a unguwar Tukur-tukur da ke Zariyan jihar Kaduna Najeriya, da kuma Ayamai a jamhuriyar Nijar. Khalifa Shodo Kaji ke gabatar muku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com, za a sauraron mu a kan wayar salula. To yanzu kuma sai filin ga neman hanya. A Kano, neman kujerar mulki ɗaya a yanzu ya sake haɗa wasu tsofaffin aminan juna a siyasance, wato gwamnan jihar da mataimakinsa kafin su raba gari watannin baya. Amma sai gashi a zaɓe mai zuwa za su fuskanci juna a matsayin 'yan takarar gwamna kuda. A jiya Juma'a ne jam'iyyar NDC ta tsayar da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin ɗan takarar ta na gwamnan Kano, bayan da ya sauka daga kujerar mataimakin gwamna saboda saɓanin da ya ɓulla tsakaninsa da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf, wanda APC yi wa APC takara a zaben 2027. A filinmu na gane mana hanya na yau, Aminu Kutama ya tattauna da Comrade ɗin kafin ya samu takarar gwamna a NDC ta su kwankwasa.
6: To, alaƙa ta gwamnati tunda na sauka daga mataimakin gwamnan jihar Kano, ai ma'ana na fita daga gwamnati kenan. Kuma alaƙa ta aiki da ke tsakanina da gwamna daidai wannan lokacin ta yanke ta ƙare. Don haka ba mu da wata alaƙa yanzu a aikace a tafiyar gwamnati, ba na ciki. Na biyu, alaƙa ta siyasa ita ma tunda abin da ya kawo rabuwar raba jam'iyya ne, ko mun raba jam'iyya. Don haka ita ma wannan alaƙar babu ita a yanzu ko kaɗan, domin jam'iyyarsa daban, tawa daban.
7: Tsakaninku idan aka ce Abba da Comrade tun shekara ta 2019, yadda alaƙar ta zo ta yi tsami a lokaci guda, yana ba wa mutane mamaki. Yaushe abubuwa suka fara taɓarɓarewa?
6: To, ila mutane za su ce dare ɗaya an ga dangantaka ta tsami amma ba

magana ce ta rai ɗaya ba, magana ce ta tsawon lokaci. An taho ana yin abin da kaka iya cewa ana haƙuri, ana kuma ƙoƙarin yanda za a tafi da abubuwa, ana taka tsantsan, ana takawa sannu, ana kuma kau da kai. Wannan shi sa mutane ba za su ji komai ba, ba za su ga komai ba. Amma tun shigowa

0: ba suke a hankali a hankali a hankali. To amma tun da ni a matsayina na mataimaki kenan, ɗaya daga cikin manyan ayyukan da zan yi shine haƙuri, kuma wanda suka samu suna kyautata min zaton cewa zan yi haƙuri, suna kyautata min zaton cewa zan kai zuciya nesa akan abubuwa da yawa, suna kyautata min zaton cewa zan taimaka wajen rage kwaranniya da tashin-tashina a gwamnati. Amma tsawon lokaci na gode Allah alhamdulillahi har aka yi aka gama shekara uku, ba wanda ya taɓa jin ba kuma wanda ya taɓa ji na ni da nake ƙarami a cikin zubin a matsayina na mataimaki, ba wanda ya taɓa ji na ina mita ko ina kwarmato ko ina raki. Har aka yi aka gama aka ji wata hayaniya ta ɓarke wacce za ta tashi hankalin matafiya ko abokan tafiya, har aka zo mararrabar shi kansa gwamna da kansa ya sa takalmansa ya fice, ra'ayinsa kenan, hukuncinsa kenan. To mu kuma hukuncinmu na janibin shi ne ba za mu fita ba, muna nan domin meye dalili, duk dalilan da gwamna ya faɗa ko ɗaya ban yarda da shi ba, kuma shi ma da ya saurare ni da ba zai haka ba.
1: Gwamna da muƙarrabansa suna yawan faɗa cewa manufar Kano First ta haɗe kan mutane wuri ɗaya da kuma ciyar da ita gaba bisa ga manufofin al'umma, ba la'akari ga watakila muradan shi jagora sanata Rabi Kwankwaso ba, ita ce kamar ko kuma babban dalili da aka ɗauka. Baka ganin wannan manufa ce mai kyau?
0: Kuma biyan su yara ne ba su ma gane meye manufar da aka towa a kanta, galibin kuma wasu suna son su yi fadanci. Amma ka zo ka yi maganar wai Kano First take ne na 'yan mulkin mallaka, take ne na izgilanci na 'yan wariyar launin fata na America, America First da kake ji

0: sune Turawa, su Turawa first, ko da 'yan hijira ne suka taso daga wani guri suka zo suka zauna, to suna ganin su ne mafiya cancanta zama 'yan Amerika fiye da kowa. Wannan kwaikwayo da aka zo za a yi, sai ma ka duba shi kansa Trump ɗin da ya taho yake wannan taken, ina ya je me ya yi, wanda ba su zo sun wannan taken ba, sun fi shi taka rawa ta taimakon tattalin arzikin ƙasa da al'ummar Amerika. Amerikan ta fi mutunci a lokacinsu fiye da a lokacinsa. To ka dawo gidana, wannan Kano first. In kai magana me Kano first? Wai ga shekaru, ga Ganduje, ga Abba, saboda haka Kano ta haɗu, suna APC, saboda haka za a samu tsaro. Tun da aka fara Kano first, tsaron Kano ya taɓarɓare fiye da kowane lokaci a tarihin nan kusa.
1: A ce haka kuwa?
0: Sosai kuwa. A Tsanyawa, ƙaramar hukumar Tsanyawa, an kashe gwamman mutane, an kwashe dukiyarsu. Abin da suka dinga faruwa a Shanono, abin da suke faruwa yanzu a ƙaramar hukumar Gwarzo, an zo ɗaya, biyu, uku, kaza, an kwashe dukiyoyin mutane, an kashe mutane, an sace wasu. Har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da a tsare.
1: A alaƙanta wannan da siyasa kuwa?
0: Cewa aka za a samu zaman lafiya. Kano first ita za ta kawo zaman lafiya. Kuma gwamna da bakin sama yake cewa harkar tsaro, irin abin da ke faruwa a Tsanyawa, za a samu sauƙi. Yana ina sauƙin. Yanzu ka zo nan, ƙaramar hukumar Nasarawa, ƙaramar hukumar Fage, ƙaramar hukumar Tarauni, Kano municipal, Dala, Gwale, mutanen da aka kashe daga sati uku zuwa yau, Allah kaɗai ya san yawansu. Kisa MERS, ina Kano first? Ina zaman lafiyar? Ina maganar in an haɗu da gwamnatin tarayya Kano za ta zauna lafiya? Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abin kunya, mutum biyar aka kashe. Biyar?
1: Gwamnatin ta ƙaryata wannan.
0: A tun ta ƙaryata wannan ba a yi ba kenan? Ga mutane da iyayensu suna magana a talabijin, ga su a cikin wayoyi, ga su a network na abin nan suna ta complain, suna kuka ga gawawwaki, mun ga gawawwaki a idanmu. Wasu ma suna cewa daga baya ma wani ya mutu, mutum shida ne suka mutu sanadin wannan rantsuwa. Kawai kaddamar da ɗan takara, sai da kashe mutum biyu a tofa, dare mun gado. To ina Kano first? Ina haɗuwa da APC? Ina alfanin APC? Ina gwamnatin tarayyar? Ina tsaron? Wannan siyasa ba abin da ya haɗa shi da shin haɗin.
1: Kamar yanzu idan ku ƴan siyasa jigajigai, aka fi yawan samun faskara, a nan ɓangaren akwai ku, a wannan ɓangaren ma akwai wasu. Hakan yana iya fantsama ga mabiya.
0: Shi ne abin da zai taimaki mabiya.
1: Shi ne abin da ake gani kamar zai rage.
0: Ba siyasa ba kenan, ba ma demokaradiyya ake magana ba kenan. Wannan wani tunani ne daban na wasu mutane daban.
1: A yayin da kake mataimakin gwamna, an zarge ka da badaƙala yayin lokacin da kake riƙe da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Akwai batu na ba da kwangiloli, musamman na ba da kwangilar kawo magunguna, wanda ake ganin wannan kwangilar ba a bi dokoki ko kuma sharuɗa na ba da kwangila ba.
0: Na farko dai ni tun da na shiga gwamnati har na fita ban taɓa ba da kwangila ba. So ɗaya ta ban taɓa ba da kwangila ba.
1: Mataimakin gwamna ne kai kuma kwamishina?
0: A faɗa nake ba da gwamnatin tana nan ba, ko a ofis ina, ko a ofis ɗin wani, ban taɓa ba da kwangila ba.
1: Ta yaya aka bayar?
0: To ai gwamna ne yake ba da kwangila, kuma har yanzu na ƙalubalanci duk kowaye. So wani ma ya zancen ko na ba da ita daidai ko ban ba da ita daidai ba, bai ma taso ba. Gwamna ke ba da kwangila, kuma shi ya ba da wannan. Ita kuma wannan ta ƙananan hukumomi ce, su kuma kowace ƙaramar hukuma ita ke da ikon ba da kwangilarta ta ba wanda take so. Gwamna ma bai da iko ishe da su ga wanda za su ba.
1: A lokacin da aka fantsama wannan al'amari, gwamnati ta fito ta barranta kanta da wannan kwangilar. Idan ka ci gaba da maimaita cewa baka bayar ba, to sai a ce wai wane ne ya sa hannu aka ba da wannan kwangilar ne?
0: Gwamna ne ya sa hannu aka bayar, me wahala a faɗa ma? Gwamna ya ce bai san san da aka yi ba, bai san an yi ba, kuma na da approval ɗinsa a hannuna, kuma ita ne kwambeyin aiki na kenan dama.
1: Ta yi wa majalisa martani lokacin da ta zarge ka da ta tume ka da wannan batu?
0: Ba ta janye da kanta, martanin mai zan yi.
1: Ba ka ganin kamar an rufa ma asiri ne don ka da ya
0: kamar yaya? Ba ni da wani asiri ne a cikin wannan. Babu. Gwamna ne bayar, ina da approval ɗinsa a hannuna, ina da photocopy na approval ɗinsa.
1: Akwai zargi da ake yi na cewa kana jagoranta wani kungi na mukarraban gwamnati waɗanda kuke yi wa gwamnati wayi, kuke kuma biyayya kai tsaye da shi jagora Sanata Kwankwaso.
0: Na farko dai ba mu da wani gungu, wannan shashi faɗi ne, kurin shifcin gizo, an kana jin shifcin gizo. Ai ni ɗan siyasa ne, kuma ni ɗan ƙungiyar ƙwadago ne.